ki menga menga kahori kira ifiti mai kirunga inga tangata fai rawa anaki ingari ka fiti mai kirunga ia tātou katoa nā reira rā i tika ana. Kia nui tonu ngā mihi atu ki te rangi, ki ngā taonga whānui katoa kei te rangi, ko tama nui te rā, ko te malama, ko ngā whetu, e timo timo mai ana, me te whānuitanga o ngā taiao o runga. Tuku iho mai ki te whenua me ngā tini āhuaranga whakamiharo katoa o te whenua, ko ngā whakatupuranga, te tini o ngā mea tino ātāhua, ngā puawai o te wānei, e puawai ana te kōwhai i roto i ngā āhutanga o tēnei wāhanga o te tau, ko te koanga, ko tai kē mai te pipi wharaurua, ko puta tāna karanga kia tātou, kia ara ake, kia mahi ngā mahi, hei mahi i ngā māra kai, whakatōtō kai me wero atu mō maihi, hei oranga tonutanga mō te whānau nō reira rā, ka anui tonu ngā mihi kia koutou, kua whakarite ki wā koutou māra kai, i tika ana kia mahi, i mua i te mutanga o Oke Topa, kia pai, te tupu o ngā tupu i mua i te tino maroke o te wā ko te tumanako. Ka kahori te tino maroke, ko rongohia ngā kōrero te Al Nino me ngā āhutanga o te huarere, ngā rerekitanga o te huarere. Te tino tumanako ka pai ngā āhutanga katoa, kia pai ngā hua ka puta mai wā tātou marakai. Kona heo tonu tainua ki te waru o ngā haora, mihi nui atu ana ki a koe kia koutou katoa, e hono mai ana. Me ui tonu mai, kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga ki rungi a koe, ki rungi a tātou katoa, huri noa.